your moon eater truth keeper. Na abay kahatlokan wala diri Bisaya ni ang dilahait kaayotan awani gika unang bulan revolution in me na ana ang bakunawa rebirth the new moon.